Mama baba ni ni mama re mama ni sa ni pa ma ni ni mama re sa ni sa. Sare mama re mama papa mama ni ni pa ni sa ni sa ni pa sa ni.